0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
3: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
4: Ahoy! Kidney Care Time!
5: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
6: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daran.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels nga damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

0: Sabong Pilipinas. It's 9:47 in the morning. Magandang umaga, dreamers. Ito na ang inyong Dream High with Ate DJ Senpai 104.7 Dream Radio. Today is Thursday. This is our news rundown. Kasama niyo ako, inyong Ate DJ Senpai. At ang pinakamainat na pinakaimportante kwalita ngayong Thursday, May 14, 2026. Alright, unahin muna natin para sa ating weather update. Asahan today ang maulap na panahon with possible thunderstorms, especially this afternoon. Mainit pa rin ang temperature, kaya stay hydrated, drink ka na. Ayan, aabot daw sa dangerous level 42 degrees Celsius po ang heat index nitong mga nakarang araw, okay? So, baka posible pang tumaas dahil sa nakikita natin dito, tataas pa siya ng tataas. So, manatili po tayo na uminom ng gatas. Ay, tubig pala. Uminom ng tubig at magdala ng umbrella. Alright, national headlines tayo. Senado incident. Painit na pinag-uusapan ngayon ang naiulat na tensyon at umano'y putukan sa Senado. Nilinaw ni President Ferdinand Marcos Jr. na walang government forces na involved sa insidente habang iniimbestigahan pa ang buong pangyayari, samantala si Senator Bato de la Rosa ay tumangging sumuko sa ICC at humingi umano ng suporta mula sa military at alumni groups. Be, kung may kasalanan ka, sumuko ka. Kasi nung mga pinapatay nyo ng EGK, binaril nyo na lang bigla-bigla, di ba? Wala namang due process, di ba? Eto, may due process to, sundin mo. Oh, nasa Senado ka, sundin mo yung due process. So, pag mahirap, patay agad. Nakakaloka! Green alerts at power interruptions posibleng maranasan sa Luzon. Patuloy ang concern sa mataas na konsumo ng kuryente at posibilidad ng rotational outages dahil sa init ang panahon at mataas na demand sa kuryente. Samantala! House leaders are pushing a bill na magbibigay kapangyarihan sa Pangulo para pansamantalang bawasan o suspindahin ang fuel excise tax para makatulong sa mga motorista at commuters amid rising fuel prices. Matagal na yan, hindi pa yung natutupad. Kakaloka! Beach Film Preservation Program ay sinusulong. May bagong panukala sa Kongreso para mapangalagaan at ma-restore ang classic Filipino film sa pamamagitan ng National Film Archive and Film Restoration Program. BFAR, warning sa red tide. Naku, red tide, buo. Nagbabala ang BFAR laban sa pagkain ng shellfish mula Eastern Summer at Darom Waters dahil sa red tide contamination. Samantala, rotational brownouts posibleng maranasan sa ilang bahagi ng Metro Cebu and Manila. Naglabas ng advisory ang VECO para sa posibleng rotational brownouts sa selected areas dahil sa mataas na power demand at grid concerns. Bakit kasama yung Manila? Ay, oo, iba lang pala yung Manila. Anyway, Cebu consumers nanawagan ng review sa electricity charges, bagong traffic at truck ban measures, nilagdaan ni Governor Biracuato ang bagong executive order para maibsan ang traffic congestion sa Metro Cebu. May traffic. Matraffic na pa rin pala sa Cebu. Sabagay, hindi pa ako nakapuntang Cebu. Hindi kasi ako gastadora at traveler. Charot. Garbage emergency idineklara sa Cebu City. Cebu gustong gawing premier international events venue. Okay. Para sa sports and showbiz headlines natin, mamaya na yan. At sa ating pagbabalik, meron tayong Dream Horse Cover today. Yan lang mga ating mabilis pero kompletong Dream High News Rundown ngayong Thursday, May 14, 2026. Kasama nyo pa rin si Ate DJ Senpai dito lang sa Dream High. 104.7 Dream Radio. See you later, Summer's Best FM Station. Ang isasyon na kung saan ikaw ay...
1: Sikat!
0: 104.7 Dream Radio.

0: Kasama niyo pa rin ako ngayon, yung Ate DJ Sanpa. Alright, sa Taurus tayo. Ayan, sa may mga birthday ng Taurus. Happy, happy, happy, happy birthday. Ayan.
1: Happy birthday!
0: Isa pang happy birthday, lalong-lalo na sa aking Franny. Ayan. Happy birthday kay Jora!
1: Happy birthday!
0: Yes! Ayan. Ang tara dyan! Meron tayong horoscope for Taurus. April 20 to May 20, nasa isip ang pinagmulan ng tagumpay. Ang orasyon, meditation, ay makakatulong para maging kalmado ka. Hingin ang gabay sa taong pinagkakatiwalaan at isigawa mo ang hakbang. Lucky numbers and color for today ang 28, 36, 43, 57, and tangerine! Ayan! Para naman sa Gemini, May 21 to June 21, kailangan ang positibong salita. Sa ganitong paraan, mag-i-improve ang inyong relationship. Lucky numbers and color for today ang 44, 35, 37, 11, and sky blue. Para naman sa Cancer, June 22 to July 22, mararinasan ang bunga ng efforts. Huwag pansinin ang mga inggit na nagkakalat at mga mapanirang chismis. Nako, mahilig ka mamansin dito, Cancer. Oo, mahilig ka mamansin sa mga ganyan. Huwag pansinin ang mga yan. Lucky number and color for today ang 21, 42, 39, 44, and lavender. Leo naman tayo, July 23 to August 22, sikapin na suriin ang lahat ng issues bago sabihin ang opinion. Iwasan ang argument. Relax lang! Ayan, so, iwasan ang argument. Lucky number and color for today ang 12, 31, 51, 28, and neon green. Virgo, August 23 to September 23, ngayon mo ma-realize ang bunga ng ugali mo! Charot! Mahalaga ang maging humble para maakin ang cooperation. Lucky number and color for today ang 19, 55, 32, 28, at indigo. Ayan! May kilala kong Virgo girl! Ayan, yung Virgo girl... Yung Virgo girl ko na friend. Ayan, sobrang ano. Kung OCD ako, triple yun. Ayan, shout out sa iyo, Marie. Ayan, para sa Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces, and Aries. Mamaya yan sa ating pagbabalik. For the meantime, let's listen to more good music. Dito lamang yan sa Summer's Best FM Station. Ang 104.7 Dream Radio. Ang isa siya nagkakasani ka.
2: Sika!
0: That is right. Oras natin, 10:27. I'll be back.

0: Oras natin, it's 10:53 in the morning. And yes, we are back. Dito tayo sa ating programa, Dream High with your ate, DJ Senpai, sa Summer's Best FM Station, 104.7 Dream Radio. Kung saan ikaw ay...
1: Sika!
0: Yes, that is right. Masyado daw akong energetic. Actually, hindi ako masyadong... masaya. Masyado lang akong galit. So, ganito po ako magalit. Alam nyo na. Tumatawa. Ganyan ako magalit. So, delikado po talaga magalit ang mga palatawa. Kasi baliw daw sila magalit. Hindi mo alam kung galit na sa'yo o ewan. Basta yun na yun. I'm very angry with what's happening right now. Pero, pagpatuloy pa rin natin ang ating trabaho. Okay. So, eto na tayo. Dito na tayo sa ating Dream Horoscope. Natapos tayo kanina sa Virgo. Dito na tayo sa Libra. September 24 to October 23. Orasyon, meditation. Ang paraan para magkaroon ng kabuuan ng pangarap. Mararanasan ng integration. Lucky number and color for today ang 12, 23, 34, 45, and pink. Scorpio, October 24 to November 22, harapin ang iyong kinakatakutan. Ito ang paraan para umasenso ka. Ang maalwang buhay ay nakatakda para sa iyo. Lucky number and color for today ang 29, 18, 44, 42, and green. Sagittarius, November 23 to December 21. Masaya ka sa favor para sa iyong retirement. Wow, retired na iyo! Congratulations! Alright. Inaakalang maling desisyon ang tulay sa swerte. Ang inaakalang maling desisyon ay tulay pala sa swerte. Lucky number and color for today ay ang 53, 14, 25, 31, and burgundy red. Capricorn, December 22 to January 19. Dagdagan ng sikap at tiyaga para umangat ang kabuhayan na maging matalino sa finances at huwag laging umasa sa tropa at pamilya. O, diba? So, yan ang ating Capricorn lucky number and color for today, 11, 29, 33, 15, and gold. Aquarius, January 20 to February 18, bigyang priority ang kalusugan mo para ma-enjoy mo ang kasaganahan ng buhay mo. Lucky number and color for today, ang 21, 19, 45, 33, and mustard yellow. Pisces, February 19 to March 20, gawin mong kanta ang kasaysayan ng buhay mo. Wow! Araw-araw, sipag lang! Araw-araw, sibag lang. Okay, i-post ito sa YouTube at magiging viral ito sa madla. Okay, gawin mo yan, girl. Lucky number and color for the day, 47, 55, 29, 17, and red. Aries, March 21 to April 19, sikapin ang iyong pagpapahayag ay hindi pagtataray. Hala! Push mo yan, te. Gamitin ang mga positive na salita para rito. Look, I am so angry because hindi ko kaya. Positive, hindi pa rin. Hindi ka, akala ko ba matalino ka? Matalino ka naman, di ba? Ikaw ay matalino. Hindi kaya. Lucky number color for the day, 23, 36, 54, 26, and apple green. All is nothing. It's 10:57 a.m. And we will be back for more station lamang sa Summer's Best FM Station, 104.7 Dream Radio with your ate DJ Senpai.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

Oras natin, it's 11:49 in the morning. Ilang oras na lang at magla-lunch time na, Mina Shine. Abangan ninyo ang Unmute with your ate DJ Senpai Maya Maya lamang. For now, let's talk about Showbiz Buzz or Dream Buzz. Dito lamang yan sa Dream High. 104.7 Dream Radio, Summer's Best FM Station. Anthony Constantino. Nag-viral dahil sa kanyang physique. Nag-trending online si Anthony Constantino matapos ang kanyang latest interview tungkol sa fitness and healthy lifestyle. Samantala, may Chemical Romance concert sa PH Arena. Excited na ang fans matapos ilabas ang ticket prices at seat plan para sa upcoming concert ng My Chemical Romance sa Pilipinas ngayong November. Sana on. Sana ay makakapwede sa iyo sa concert ng My Chemical Romance. Samantala, Chris Aquino health update. Nagbigay ng update si Chris Aquino tungkol sa kanyang health condition matapos ang isang medical procedure incident. At meron po tayong babasahin ngayon, isang statement po galing kay Senator Risa Hontiveros. Maya-maya alaman ng konti. Showbiz headlines ulit, Liza Soberano, posibleng magbalik sa TV. Sa Pilipinas, usap-usapan ngayon ang posibilidad na gumawa ng bagong serya sa Liza Soberano or Liza Soberano sa TV5 matapos ang kanyang international projects, Miss Universe Philippines 2026 Queens. Kinoronahan na, trending online ang bagong batch ng Miss Universe Philippines Queens matapos ang coronation event kagabi. Sharon Cuneta, pinag-uusapan online. Mainit din sa social media pangalan ni Sharon Cuneta, kaugnay ng political entertainment discussions na ikinagalit umano ni may bitterness umano si Robin Padilla. Kaya bitter siya kay Sen Kiko Pangilinan dahil daw. Kay Sharon Cuneta, bitter nga ba? O talagang, ay, nakuha. Minsan nakakaloka talaga ang politika. Anyway, puntahan na natin ang statement na inalabas ni Senator Risa Hontiveros. Ito na po. Ito po ang katotohanan. Tapos na ang session. Quote and quote, Senator Risa Hontiveros po ito, ha? Umuwi na ang mga empleyado. Ako naman, lumipad papuntang probinsya para sa

Tama, charot. 5 something, 5 p.m. Oo, around 5 p.m. natapos na po ang adjourned na po ang meeting nila sa Senado. So, syempre malamang mag-CUE na sila. Ang mga natira doon ay ewan ko kung sino-sino. Hay nako. Kasama po sila sa scripted, o di ba? Script. Kasama po sila sa script. Hindi ko na sila papangalanan, alam niyo na kung sino-sino mga 'yan. Anyway, oras natin, it's 11:54 a.m. Samahan nyo ako hanggang alas 2 ng hapon. Mamaya sa Unmute with your ate DJ Senpai. Send nyo na ang inyong mga hugot, confession, and everything else under the sun sa aming Telegram, posted on our Facebook pages. Unmute, Kurizamina Senpai, and of course, 104.7 Dream Radio, Tacloban.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Haagaron, ganado ka pirmi.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro lamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
0: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: Goodbye! Vibes, mga kapamilya, live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
3: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pod ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
2: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
3: Oo kaayo, mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
2: Ayos, busa sa tanang namati, pangitaan na ninyo ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Of the biggest artists, 5 hours of non-stop adrenaline, one stage, one night with Dianella, Arthur Neri, Morissette, Piolo Pascual,
6: just give me one more chance,
5: and Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now as VIP at 7,800. Reserve seating, soundcheck, free t-shirt and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026.
0: For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page.
7: Enigma,
0: creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog nga sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.

nga Huwebes nga kulop haaton nga tanan. It's May 14, 2026. Kapod dalawatin niyo Hikuya Elmer checking in for Dream Jams utob alas 7 hit gabi. Alright, rush hour time with today's hits and syempre ang aton daily segments na dapat niyo bantayan. Okay, so nababatian gihapon kita over 99.9 Dream Radio Ormoc City and live streaming sa Dream Radio Tacloban.

0: Food tripan nga barato, sulit ngan ganado. Tara, hagaron. Only rice, only sabaw, only gravy for as low as 55 pesos only. Open daily. Located at P. Burgos Street, Tacloban City with branches in Tacloban City and towns in Leyte. For more info, check their official Facebook page. Hagaron. Hagaron, ganado ka pirmi.
1: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: Five of the biggest artists. 5 hours of non-stop adrenaline. One stage, one night with Dianella. Arthur Neri. Morissette. Yolo Pascual.
3: Just give me one more chance.
2: And Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now as VIP at 7,800. Reserved seating, soundcheck, free t-shirt and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page. Enigma, creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio.
4: Philippine Standard Time, it is now a minute after 5 o'clock. Narito ang ating Dream Balita. Binatikos ni Senador Rizaon de Veros ang pag-uugnay sa mga minority senators sa likod ng tangkang pag-aresto kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa isang pahayag, nilinaw ni Ontiveros na wala na sa complex ng Senado ang minority senators, pati na ang kanilang staff at mga empleyado nang mangyari ang serye ng putukan nitong Miyerkules ng gabi dahil tapos na ang sesyon. Ipiniliwanag din ng senadora, siya ay umalis na sa Senado dahil sa isang nakaschedule na conference sa probinsya. Kaugnay nito, mariin niyang sinabi na huwag gamitin sa pamumulitika ang pag-uwi ng mga empleyado ng Senado sa tapat ng ginagampanan ang kanilang trabaho. Ikinalulungkot din ni Ontiveros ang insidente sa pamamaril sa Senado na inilarawan niya bilang The People's House. Ani ang institusyon kung saan ginagawa ang mga batas at dinidepensahan ang mga karapatan ay naging tila isang shooting range na nagdungis sa tiwala ng publiko. Nanawagan din si Ontiveros kay Senador de la Rosa na makipagtulungan sa mga otoridad kaugnay ng kanyang warrant upang maiwasan na ang karahasan at tensyon sa loob at labas ng Senado. Yan ang ating Dream Balita. Ito si Kuya Elmer. Magandang hapon, Dream Kada.

Summer's best FM station, 104.7 Dream Radio. Philippine Standard Time, alas 5:19 na mga Dreamcatters. Maupin ako, Nop. And welcome sa ating second hour ng Dream Gems. Siyempre, narito na ang inyong pinaka-aantay na Dream Buzz. Mga trending na balita online, inyong mapapakinggan on air. Okay, sa unang batch muna tayo, mga Dreamcatters. Buzz number 1. Mainit-init pa. Mainit-init pa. Buzz number 1 na pinabulaanan ni Senate President Alan Peter Cayetano na tumakas si Senator Bato de la Rosa sa Senado. Paliwanag ni Cayetano, wala umanong warrant laban kay Senator Bato kaya malaya siyang makalalabas sa Senate premises. May inilabas ng arrest warrant ang International Criminal Court or ICC laban kay De La Rosa. Pero ayon sa kanya, kikilalanin lamang nila ang warrant na manggagaling sa korte. Okay, next up. Buzz number 2, new record low. Sumadsad ang halaga ng piso kontra dolyar sa historic low na 61.64 pesos ngayong Huwebes, May 14. Okay, so higit itong mas mahina sa naitalang 61.38 pesos nitong Miyerkules, May 13. So, again, palitan ng piso sa dolyar today, 61.64 pesos. Buzz number 3. Ito pa rin to. Tumaas ang boses. Parang irate, no? Tumaas ang boses ni Senate President Alan Peter Cayetano nang tanungin kung makukonsiderang attack ang nangyaring putukan sa Senado nitong Miyerkules, May 13. Kasunod ito ng pahayag ni Cayetano na Office of the Sergeant at Arms or OSA ang unang nagpaputok sa insidente. Okay, let's see yung buzz number 3 natin, mga Dreamcatters. Asawa ni Senator Bato nag-sorry. Binasa ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mensahe mula sa asawa ni Senator Bato de la Rosa matapos kumpirmahin na wala na sa loob ng Senado ang senador. Sa naturang mensahe, humingi ng paumanhin ang asawa ni de la Rosa sa kaguluhan at kalituhang naidulot ng insidente sa loob ng institusyon. Buzz number 4, magsusumite ng komento ang Office of the Solicitor General or OSG sa Korte Suprema para kumatakas

Yan mga Dreamcatters ang ating unang batch of Dream Buzz. Abangan mamayang next hour ang ating last batch. This is Dream Jams. Kaupo ni Kuya Elmer. Good afternoon, Dreamcatters. Alas 5:24 na.

0: Drink responsibly.
1: Sa una pa lang, masarap na ang GSM Blue. Available in leading supermarkets and groceries nationwide. Drink responsibly.
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus

0: previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available ha mga branches hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan ha iba pa ng mga poultry and Agrivet Supplies din hiha later.
2: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
3: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na. Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
4: Mas klaro na ba bisan gabi?
3: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Unsa pa gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.
6: Mahalang

0: Dream Radio time. It is now 7:31.
1: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection? Plus, mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows, whether through the internet or through cable TV, for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Leyte Net lang yan! Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Leyte Net Incorporated. Basta internet, Leyte Net!
2: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available ha mga branches, Hit Pacifica Agri-Vet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hi ha Leyte.

0: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha-campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, nganda mo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
1: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
1: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
3: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: 5 of the biggest artists, 5 hours of non-stop adrenaline, one stage, one night with Dianella, Arthur Neri, Morissette, Piolo Pascual,
4: just give me one more chance,
0: and Sex Bomb. Enigma Music Fest 2026, June 6, Saturday at the Tacloban Astrodome. Buy your tickets now as VIP at 7,800. Reserved seating, sound check, free t-shirt and lead wristband. Gold at 5,500 with free tote bag and lead wristband. And silver tickets at 2,500 with free wristband. Enigma Music Fest 2026. For more ticket info, visit the Enigma Events and Production Incorporated Facebook page. Enigma, creating events for lasting memories. Official media partner 104.7 Dream Radio. Summer.

0: Dream Radio time. It is now 6:01.
1: Kidney care time.
2: Ako si Terry Robles, 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
3: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Dream Radio time. It is now 6:29.
1: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
2: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na.
1: Isip po sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
2: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Unsa pay gihulat ninyo? Pangitaan na ang iBerry sa pinakaduol nga butika.

0: Dream Radio time. It is now 7 o'clock.
1: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolac ang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
2: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies, ngan ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.

0: Dream Radio time. It is now 7:31. Dream Radio.
1: Ahoy! Kidney care time.
2: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon. Nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong ug na anang ni kidney care nga mo akong gisulayan, sir. Action mo sig minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
3: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
4: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Like na like mo ba ang mabilis na internet with free cable TV connection plus mabilis na customer service. Abay humanda na to binge watch your favorite shows whether through the internet or through cable TV for only 1,299 pesos at 50 Mbps monthly. May free internet installation na, may free cable TV connection ka pa. Yes! Sa Latinet lang yan. Tawag na sa 0919-076-9468 o sa 053-523-4499 o hanapin sa Facebook ang Latinet Incorporated. Basta internet, Latinet!

0: Dream Radio time. It is now 8:02. Dream Radio.
1: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
2: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko nagtan-aw sa adlaw. Taas gid kaya akong sugar level. Usay mo abot gid 320.
3: Og unsa pong solusyon ang imong nadiskubrihan?
2: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Og tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon. Wala na og pagkalubog sa mata. Og makabasa og makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod. Kung usa ka diabetic og makasinati og problema sa mata, highly recommended nako ang iBerry.
4: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
6: Stop right there!
5: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective. Hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970.